0: 40 top.
1: Mukay ko pa kami kay kundurni ko ka mukay ko pa kahanak pa dyan. Mukay ko pa.